0: Magandang magandang tanghali po sa ating lahat, mga kaibigan na nakikinig sa palatuntunang Halo-Halo Espesyal na sumasapit tuwing Webes ng tanghali pamula alas 12:30 hanggang alas 1:30 ng hapon. Ako po si Bioli Leslie, ang inyong lingkod ngayong hapon. Siyempre kasama ko po sa himpapawid ang aking kaibigan na bagong balik sa kanyang pagbabakasyon sa Pilipinas.
1: Magandang tanghali, kabayan. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan dito sa apat na sulok ng Timog Australia. Kamusta na, Tibioli? Sana direkto nga pala.
0: Eto, mabuti sana. Nag-enjoy ka ba sa Pilipinas?
1: Well, yung enjoy, nandun tayo. Pero dahil extended na 3 months yung bakasyon ko, at Tibioli, medyo nainip na ng konti. Kaya medyo sa susunod siguro bawasan.
0: Mainit at saka baha.
1: Baha. Sa Zamboanga po ako mas matagal. Heat wave sila doon, 42 degrees. Wow. Habang ang Maynila ay lubog naman binabaha, binabagyo. Ayun. Oh. Pero di bale, balik na ulit dito ngayon sa ikangang magandang lugar.
0: Sana ngayong araw na to, naku, bakit ko ba naisipan na puro pamaskong awitin ang ating ipatugtugtog? Kasi naging bear month na October. Oo. So alam mo naman sa Pilipinas, pag bear month na, pinapatugtog na nila yung mga pamasko na mga tugtugin. Oo, so siyempre. Pero ngayon, ano lang, magpapatugtog tayo at saka pang ano na yun, ano ba tawag doon? Paghahanda. Sa darating na Pasko.
1: Oh, kasi alam niyo naman mga kababayan sa ating kasi at Tibol, 'di ba? Pagka-Ber na September. Oh, actually late na tayo October na eh. Nakaraan ang September. Pero sige. Ano pa rin, ika nga maaga pa rin. Maaga dito pa sa Australia
0: ko ikaw. Kasi nakikita ko doon naghahanap-hanap ako doon sa internet, no, dasani. Naku, yung mga Divisoria, yung mga Dapitan, yung Quiapo, puro ano na
1: mga ano na pampangpasko ng pinibenta
0: nila.
1: Nung umalis ako at Tibiol August, mga end of August, naghahanda na ang Dapitan Market kasi malapit lang tinitirang ko sa Dapitan Market. Yung mga dating binibenta nila, halimbawa yung mga pangkamot sa likod, yung upuan na nawi, wala na yun. Ano na ngayon, puro mga parol, yung decoration ng mga Merry Christmas, ganun.
0: Nakita ko sana yung mga decoration nila. Ang mamahal din. Merong mga kayang-kaya ng mga kababayan natin na bibilin. Kasi alam mo naman, lahat tayo, bahay-bahay natin, puro mga palamuti ng Pasko.
1: Tama.
0: Pero yung meron ako nakitang malaking Santa Claus, ang presyo nila, 8,000 pesos. Tapos sabi ko, saan kaya nila yun ilalagay? Pero may mga bumibili.
1: Meron pa rin. Oo. Siyempre, alam mo, Ate Biol, hindi sa pag-aano, meron din tayo mga kababayan na medyo, ika nga may kaya.
0: Oh, siguro yung malalaking bahay yun.
1: Ay, oo,
0: kasi malalaking Santa Claus eh. O, sige. Ano ba yung nakalagay dyan? Magpatuloy muna tayo.
1: Well, medley to, Ate Biol. Pakinggan natin at pinili ni Ate Biol ito para sa
0: Pasko
1: inyo.
0: Na Pasko naman.

0: kaibigan. Mga pasakali lang yung mga tugtuging Pamasko na sana po ay na nabigyan namin kayo ng konting
1: saya.
0: Saya.
1: Ayun, ano ba yung...
0: Ngayon, susunod na awitin na magagaling sa araw ng Pasko ay si Rachel Alejandro. Si Rachel Alejandro ang kumanta sa araw ng Pasko ay ipinanganak sa Pilipinas noong February 18, 1924. Si Rachel ay anak ni Haji Alejandro na isa ring sikat na mga awit. Si Rachel Alejandro ay isa ring artista at nanalo ng Platinum Record ng Recording Artist. Siya ay unang pumasok sa mundo ng show business noong siya ay 12 taon pa lamang. Kaya mga kaibigan, si yung tatay niya, si
1: Haji Alejandro,
0: dumating na yun dito eh, nagpunta na yun dito.
1: Oo, pero wala na yung sumakabilang buhay na si Haji.
0: Sumakabilang buhay na si Haji.
1: Wala na rin yun.
0: Yun, no? Patugtugin natin.
1: Pwede, mga si nakapila Haji, rito. Oh, si, hindi, si Rachel.
0: Si Rachel.
1: Yung anak ko. Tignan natin at ayan.

0: Si Rachel Alejandro, mga kaibigan, sa araw ng Pasko. Alam mo ba, Sunny, di ba, pag Pasko, nag-uuwian. Maraming nag-uuwian kasi masaya ang Pasko sa Pilipinas.
1: Tama yun, pero sa sitwasyon ko, Ate Biol, alam mo, busy si postman, si kartero pagka Christmas rush. Eh. Kaya lahat on deck ang Australia Post pagka Pasko. Pero alam mo kasi because of the, alam mo na yung text messages, emails, and other means of communication, pinapayagan nila na umuwi ng Pasko ngayon ang mga delivery outdoor employee ng Australia Post. Pero you know what, Ate Biol, sorry na putol kita, dadagdag ko lang. I've been here over 40 years. Naka-two Christmas pa lang ako sa Pilipinas.
0: Ah, talaga?
1: Yung medyo doble gastos nun eh, pagka umuwi ka ng Pasko. Una-una na, pamasahe, peak season yun.
0: Mahal.
1: Oh, pero good luck kami, you know. Nandun lang saya, Ate Biol eh. Iba yung spirit sa atin. And you know what? I don't mind going back again Christmas time.
0: Sa Pasko.
1: Ikaw ba?
0: Wala.
1: Hindi, pero na-experience mo na ang Christmas
0: noon.
1: Na-experience
0: ko na nung buhay ang mama ko.
1: Ah, hindi na naulit?
0: Hindi na naulit.
1: Ah, so, umuwi ka pa rin ng Pilipinas, pero hindi na Pasko.
0: Hindi na Pasko.
1: Halimbawa, mahal na araw.
0: Uling uwi ko, 2 years ago yata, 3 years ago.
1: Oo.
0: Pero, hindi naman ako nag-i-enjoy na.
1: Ay, that's
0: kasi
1: a different story.
0: Kailangan.
1: Totoo yun.
0: Kailangan siguro pag umuwi ka, yung katulad ng iba, yung punta ka sa Zamboanga,
1: yan.
0: Cebu,
1: yun.
0: Punta ka sa
1: Bicol.
0: Oo, saan pa yung magagawa?
1: Dabao. Palawan, sa El Nido,
0: Eh kasi pag may kasama kang puti,
1: limited ang galaw mo. Tama, kasi baka mamaya may mga peligro, may threat, lalo sa Mindanao.
0: Hindi na ako enjoy.
1: Oo, that's understandable naman yun, Ate Biol.
0: So kung umuwi naman tayo sa Pilipinas nga, ikaw ba nag-e-enjoy kang kumain sa labas?
1: Ay naku, Ate Biol, yan ang paborito ko, yung sa Kari-Karinderia. Kasi ayoko magbagit ng ano, kababayan natin pag umuwi. Maingat siya, iniiwasan niya. Sabi ko, so parang okay naman ako, lalo na biro mo araw-araw, ibaputahe mo. E dito, pag nagluto ka ng halimbawa, paksiw, tatlong araw mo ulamin yun eh. E doon eh. Hindi, paksiw ngayon, bukas kare-kare. Susunod, adobo. Susunod, sinigang. Susunod, tantalong. Naku, Ate Biol, ewan ko ha, kasi yung binibilang ko doon sa baba ng kondominium, mga bibili ng security guard, cleaner, mga delivery, yung TMBS.
0: Yung mga
1: workers. Mga workers. Oo, ang ano lang, ang karne, mga roughly siguro makasabihin natin mga 100 pesos.
0: Oh, mura yun.
1: So, pag sinabi kong karne, adobo, sinigang, giniling, isda, medyo mura-mura ng konti, mga 80 pesos.
0: Oh.
1: O prito, halimbawa, pritong daing na bangos, mga ganon. O kaya pritong galunggong, mga maliit-liit ng konti, mura-mura yun. Ang kanin, 15-20 na.
0: Oh,
1: nasa supot yun.
0: Ah, nasa
1: isang
0: super
1: order. O, yung naka-plastic yun. Kukuha lang ng kuha sila ron. Ilang kanin
0: hindi
1: po.
0: Hindi yung naka...
1: Yung nakatinatakal.
0: Oo, tinatakal.
1: Ah, hindi na. Para mabilisan.
0: Ah, mabilisan.
1: Mabilisan, oo.
0: Mainit naman.
1: Mainit yun, oo. Kasi tiyempo nila, alam mo naman, pang hindi gaya dito, tanghalian misa, launa, alas dos na, di ba? Ang tanghalian sa atin, bulusok, tanghali lang.
0: Ah,
1: kaya mga 10:30, mga 10 saing sila. Kaya mainin na yung mga 10:30. Pag unta, umuusok
0: pa.
1: Pati sabaw nila, libre sa pengi pong sabaw. Pengi yun, ha? Bibigyan ka, naka-plastic yun. At saka pengi patis. Naka-plastic din yun, miss, kasama. Hingi ka ng ano, sili at saka kalamansi.
0: Ah,
1: on the house yun, libre yun.
0: Hindi nila pinapabayad.
1: Hindi, kaya lang isang piraso. Alam mo naman, siling maliit na gano'n, 2 piraso lang.
0: Siling labuyo yun.
1: Oo, pinupulo. Yun. Kasi alam mo naman sa Zamboanga, andun, dami tumutubo.
0: Oh.
1: Ang kalamansi, Panginoon ko, bagsasawa. Oh. Kulay berde, pero okay.
0: Oh.
1: Kasi dito sa Australia, meron akong nakukunan na Vietnamese, dilaw.
0: Dilaw.
1: Oo, kasi
0: akin,
1: pag
0: dilaw.
1: Mapait eh, pagka berde, sa atin maski berde, tama.
0: Oo. Oh. Ako meron akong kalamansi din.
1: Wow. Meron ako, hindi pa tumutubo.
0: Oh. So, yung mga ano, hindi ka nagpupunta sa mga high-end restaurant?
1: Ah, oo. Kumain ako sa Max. Talagang hinahanap-hanap ko yun. Doon ako nakatikim yung fried chicken na nung araw may nililigaw-ligawan ako, 80s, 1980s.
0: Sarap nung chicken sa Max.
1: Malutong sa labas, crunchy sa labas, soft sa loob.
0: At saka may yung kanin nila, yung Java rice ba yun?
1: Ang itong mga bagong trend ngayon, Ate Biol, just to share sa mga listener natin, ano sila ngayon? Chips pero kamote.
0: Ah, kamote.
1: Chips nila, hindi patatas, kamote. At makaka-order ka nasa menu nila parate kare-kare. Kaya lang iniiwasan ko kasi mga tuwalya puro laman low eh. Oh. Kalaban ni gout yun eh.
0: Oh.
1: Kaya tinitake away ko.
0: Oh. Kasi yung alam mo tinitingnan ko yung sa alam mo naman sa YouTube lang ako nagre-research.
1: Baka mabanggit mo yung Mamon Looks kasasara lang.
0: Ah, sinara na.
1: Buhay pa yung kilalang kilala nung araw yun, mga lalo na yung mga nakikinig nating medyo nasa 70s.
0: Sa Quiapo yun eh.
1: Quiapo, Cubao, ang huli nila sa kanto ng Banawe, kasasara lang, may health regulation violation.
0: Ah.
1: So we don't know, maybe it might open again.
0: Ah.
1: Pero yun ang mga sinaunan, di ba? Hong Ning, Mamon Look, Siopao, Mami.
0: Yung Siopao, Mami.
1: Aristocrat, nandyan pa rin yata. Anong, hindi ako nagkakamali.
0: Ang sarap ng Mami doon.
1: Mami, Siopao nung araw yun. Oh. Dinadayo yun.
0: Oh, talaga dinadayo.
1: Yun na lang natitira. May awan Diyos sana.
0: Lahat ng ano nila?
1: Ubus. Ubus na yung Mamon Look. Eh, biro mo kalaban, no? Siopao, Mami, Chow King, matitindi yan.
0: Ah, oo nga.
1: Kaliwat kanan, sumasabay yan sa Jollibee.
0: Ah.
1: Meron sila doon, may lugaw sila roon. Oh. Meron silang Mami Siopao.
0: Oh, sayang ano.
1: Oh.
0: Hindi kasi, alam mo ba ito si Derek Ramsey? Meron siyang Australian restaurant sa ano?
1: Wow.
0: Sa Pilipinas.
1: Okay.
0: Oo.
1: Medyo controversial yan si Derek Ramsey not long ago. Meron siyang issue tungkol doon sa isang mamahalin na kotse.
0: Ah, oo.
1: No, maaring, sige, tuloy mo lang.
0: Ito siya, meron siyang high-end restaurant sa Makati. Ang pangalan, Bronte. Australian Steakhouse. Owned by Derek Ramsey.
1: Saan lugar?
0: Sa Makati.
1: Ah.
0: No. Ang ano niya, yung mga Wagyu.
1: Wow.
0: Na ano ba tawag? Wagyu
1: beef. O steak.
0: Oo, yung mga yun, mahal.
1: Mahal yun.
0: Mga French seafoods, mga lobster, king's crab, at saka fine wine. Tapos nakita ko, yung isang presyo ng kanyang steak, 8,000 pesos. Magkano yung 100
1: 8,000 pesos.
0: 200.
1: $200.
0: Oo. Tapos meron ka yung itutulak mo yung wine doon. So yung isang kainan sa restaurant ni Derek Ramsey, mga 12,000. Kayang-kaya yun kung balikbayan ka, Sunny. Ikaw kayang-kaya mo yun.
1: Ay, kaya natin yun. Pero bakit ka dadayo ng Pilipinas na steak ang
0: kakainin.
1: Ang Australia, kilala yan sa steak, di ba? Hindi naman sa inaanin
0: pero,
1: natin.
0: Pero meron siya mga lobster.
1: Good luck.
0: Tapos, ano din, yung mga artista, marami rin silang mga restaurant.
1: Best menso.
0: Si Sharon Cuneta, meron siyang mesa. Ang kanyang, mga...
1: Specialty
0: niya, mga Filipino cuisine.
1: Saan naman ang location?
0: Sa Makati din.
1: Oh, wow. Puro Makati, no?
0: Quezon City.
1: Yung galing.
0: Tapos naman yung, tayo naman mahilig tayo sa unlimited buffet.
1: Marami ako nakita doon, yes. Pero, Ate Biol, mahina talaga ako kumain. Ako, konti-konti lang.
0: Hindi, yung mga...
1: Pero paminsan-minsan pwede yun.
0: Yung mga balikbayan natin.
1: Siyempre, ayan. Tama.
0: Yung mga dadali nila, kamag-anak. Yung pamilya-pamilya nila.
1: Ayun, unlimited yun. Marami doon yun. So, sari-sari yun, minsan mga nagre-range yung from 1,000 to 2,000 pesos. Pero eat all you can.
0: Per head.
1: Eat all you can yun.
0: So, pwede na
1: ano
0: yun.
1: Pa yan, Ate Biol, minsan hanggang breakfast.
0: Talaga? Bapay.
1: Talaga
0: so, pag umuwi, dadaling ko yung mga kamag-anak ko doon para makatikim naman sila nung
1: bapay unlimited. Galing na talaga. Iplano, pwede.

0: inyong mga kaibigan. Sana kumakanta kayo dyan ng mga Pamasko at saka bigyan kayo ng mga, ano ba tawag doon?
1: Aginaldo.
0: Sa Pasko. Hindi mag-ano, yung mag-chansa na
1: makapag-shopping
0: ipon. At saka ano pala,
1: advertisement. Community announcement.
0: Community announcement ng PhilASA. Ang AGM po nila ay gagawin sa 14 ng Nobyembre sa MCC sa 119 Gilbert Street, Adelaide. So, naanyayahan po kayo ng PhilASA na pumunta sa AGM at marami po tayong pag-uusapan doon. At napakaganda po ng ating bagong pamahalaan nila na pinangungunahan ni Marit Solis at ni Daniel Del Pilar. At at nagahanap po tayo dito po sa Radyo Pilipino na Halo-Halo Special na mga gustong mag-volunteer at gustong mag-broadcast sa Radyo Pilipino. Tumawag lamang po dito sa telepono 0407-713-291 at bibigyan po namin kayo ng training kung paano gumawa ng program. Kaya at
1: sino yung number na binigay mo, tatawagan?
0: Pangalan ko yan.
1: Okay, kaya Ate Bioli. Hindi, okay. Pwede rin. Kung
0: sige, sabihin mo saan.
1: Hindi, yung number ni Ate Bioli, pakiulit mo lang ulit yung number.
0: 0407-713-291. So, naghahanap po tayo ng mga broadcaster kung gusto nyo pong sumali at meron po kayong training.
1: Ayun.
0: Pero volunteer po ito.
1: Ayun lang, buti nilinaw mo. Kung hindi busy sa linya ni Ate Bioli, pwede nyo rin po akong tawagan sa ni Direkto 0405937376. Ayun. Sana meron tayong ma-recruit na mga new generation na
0: new
1: ano.
0: New generation, mga kabataan. Baka
1: please, kung mahilig, magkaling magsalita. Ayan. Pagkakataon nyo na makikilala kayo sa Radyo Pilipino. Okay, may pahabol pa rito yung kababayan natin si AJ Cortez Engineer. Eh nasa ano ko to eh, nasa telepono. Kaya papakinggan na lang natin, hopefully maliwanag ng konti ito at Biol.
2: Ang Society of Filipino Engineers in Australia Incorporated o SFEA ay isang national non-profit organization na kumakatawan sa mga Filipino engineers sa iba't ibang engineering disciplines buong Australia. Layunin ng SFEA na magbigay ng mentoring, professional development, networking, leadership opportunities at community support para sa mga engineer, estudyante, graduates at skilled migrants. Sinusuportahan din ng SFEA ang mas matibay na engineering collaborations sa pagitan ng Australia at Pilipinas para sa profesional na pag-unlad ng mga Pilipinong engineers. Kung ikaw ay engineer or nais makipag-ugnayan sa kapwa professionals, bukas ang SFEA para sa iyo. Bisitahin ang sfea.org.au para sa karagdagang impormasyon. SFEA, nag-uugnay ng mga engineer, sumusuporta sa profesyon, nagpapalakas ng komunidad.
1: Ayun ang paalaala ni Engineer Cortez at siyempre para naman doon sa mga engineer natin dito at Bioli. Kaya pag may chances pinapa-air natin yan at yun din kababayan natin na meron na Pinoy Grocery dyan sa Manura Street, Green Acres. Medyo malayo kung sa ibang suburb kayo pero kung malapit-lapit po kayo dyan, worthy na pasyalan nyo po yung kababayan natin na Filipino Grocery and Deli sa Manura Street, Green Acres, South Australia. Ate Piol, ano, meron ka pa bang pahabol dyan?
0: Ano pa bang gusto nating pag-usapan? Celebrate Christmas like Filipino. Filipino way.
1: Bahe, siyempre, kung ma-i-celebrate natin ang gusto dito.
0: Kasi September 1 pa lang, siyempre, sa Pilipinas, umpisa na ng selebrasyon, di ba?
1: Oo.
0: Nagpapatugtog na sila.
1: Meron na, meron na yan. Naku, lalo ngayon.
0: Tugtuging Pamasko.
1: Opo.
0: Oo. Tapos, yun na, yung iba nag-start na din silang maglagay ng dekorasyon. Tapos, yung mga balikbayan, yung OFW natin, nag-uumpisa na silang pagpadala ng Balikbayan box.
1: Boxes, oo. Oh,
0: ikaw ba nagpapadala ka sa Pilipinas?
1: It's been a while na, pero meron akong nakalagak ngayon sa shed, dinadaan-dahan ko nilalagay. Kasi nandito na mga anak ko lahat eh.
0: Tapos alam mo ba, yung mga empleyado natin sa Pilipinas, talagang inaantay nila yung bonus.
1: Christmas bonus.
0: Yung
1: 13-month pay. Naku, Ate Biel, alam mo, idadagdag ko lang yung experience ko dyan. Dati po akong taga-government employee nung araw, back in the mid-80s. Yan 13-month na yan, talagang malaking bagay yan. Yung iba dyan, maaga pa lang, sinasandla na eh, yung treasury warrant.
0: Oo, syempre. Bibili
1: kasi oo, bibili na. Oo, maaga. Kasi... yun, tama, oo. Katapusan, beer mo, 25. Kailangan mga 22, 20. Nakahanda na yung queso de bola mo, tsaka hamonada.
0: Tapos ano pa ba ginagawa natin? Caroling. Going house to house. Lalo na yung mga bata. Alam mo, yung mga bata talaga, yun ang nagdadala ng Pasko. Kasi yung sila nagkakaroling sila sa bahay-bahay.
1: Dinanas mo rin siguro nung bata ka niyan.
0: Meron kang tanchan.
1: Yun, na pinipit na nasa alambre yun.
0: Gawa nilang
1: parang,
0: music.
1: Tapos,
0: yung nalilikom nilang pera.
1: Paghati-hatian nyo. Kung ilang kayo.
0: Tuwang-tuwa na yun kung meron silang 50
1: sentimos, o nung araw, malaki na yun, Diyos ko.
0: Pero yung iba natatawa ako kasi gabi-gabi yun, patatapatan nila yung mga bahay-bahay. Yun din ang kanilang inaano. Tapos yung pag mga mataga, maano na, pinapaso na sila, uy, labas, alis na kayo dyan.
1: Hindi, siyempre, ina-identify mo sino yung malaki magbahay. Yung bahay ni Ate Bioli, doon tayo parati, doon malaki magbigay yun. Kasi iba, alam nyo, Ate Bioli, ewan kung dinanas mo rin yun, candy pinambibigay, hindi pera.
0: Hindi pera.
1: Meron pang lemon candy nung araw, dulce lemon, di ba?
0: Kung bigyan mo sila ng tigbibente centimos, mahapi na yung
1: mga... Nung araw, malaki na yun. Malaki na yun. 5-5 labigayan, no? 5 G's lang. Huwag lang masusunugan ng parol. Nasunugan kami, magkakapatid. Habang kumakanta na ano yung kandila, dumikit.
0: Tapos yung Noche Buena na Christmas Eve, 24th, yung pinagse-celebrate natin ng Eat, Drink, and Celebrate Christmas. Yan. Ano ba tawag doon?
1: Ang mga...
0: Hindi tayo natutulog. Alas 12 ng
1: maglalamay ka.
0: Kasi yun yung Noche Buena.
1: Ang sarap. Sine-celebrate nyo, Ate Biol, yun?
0: Oo, nanay ko, meron siyang...
1: Ano yung sa ating gabi yun?
0: Sa ating gabi, magsisimba ka, di ba?
1: Simba
0: sa ating gabi, alas 12. Tapos uuwi ka, nanay ko, merong tsokolate.
1: Kaling. Hindi, mabibili mo na yung mga putubumbong sa kalye.
0: Oy, naku, gusto ko yung putubumbong.
1: Oo, tsaka yung barakong,
0: Ano ba yun? Bibingka.
1: Nakakutom.
0: sa mga kaibigan, kung meron kayo diyang putubongbong na tinitinda nyo, i-share nyo naman po sa amin para naman kami makabili sa inyo.
1: Wow, galing.
0: Yan, sige sana, patugtog ko.
1: Okay, kasi medley yung doon, kaya dito sa mechanics natin na CD, nakapila din yung isa. Pero susubukan natin at Piola, sakaling maiba-iba naman.

0: naku, Sunny. Puro talaga pamasko ang ating mga pinapatutok.
1: Sinasamantala.
0: Tapos, eto, bago tayo magtapos, pag-usapan natin talaga yung Noche Buena. Ang Noche Buena ay traditional na pagsalo-salo sa ating gabi ng ika-24 ng Disyembre, Christmas Eve, upang salubungin ang araw ng Pasko na hango sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay magandang gabi, sa Ingles ay good night. Ang Noche Buena food, Sunny, naku, ito po ang traditional cuisine natin, ang ating hinahanda na may mga Spanish influence. Ang local flavors katulad ng lechon at hamon, embutido, morcon, hamonado. Gumagawa ka ba nung hamonado?
1: Hindi ako gumagawa, pero may nabibili sa atin niya. Masarap. Iba ang pagkahamon sa atin, manamis-namis eh.
0: Manamis na.
1: Diba? Dito
0: ako
1: parang maalat eh.
0: Eh. Ha? Gumagawa
1: ako. Wow, oh, sige, di. Makatikim minsan.
0: Ang hirap lang, ano eh.
1: Matrabaho konti.
0: Yeah, tapos yung, ano yun eh, matamis-tamis,
1: mm-hmm,
0: na pwede mong gawin na pork o chicken.
1: Ba, galing oh.
0: Pansit, Pilipino pansit, yung spaghetti o bringhe. Alam mo ba yung bringhe?
1: Hindi, ano ba yun?
0: Eh, ano yun eh, pag, ang nagluluto ng mga Kapampangan.
1: Ano ba yan? Parang sabaw, sarsa. Parang malagkit, ganun.
0: Tapos yung paella, arroz caldo valenciana, chicken relleno, at saka yung kare-kare.
1: Naku, talaga nga naman. Kaya mukhang hindi mawawala yung putahing kare-kare mamiyang pag-uwi.
0: Pero kakung wala naman ako kasi ngayon, wala na akong masyadong maraming ano, nakikikain na lang ako.
1: Eh, siyempre kasi yun ang ano, dahil ang partner mo puti, oo, hindi kakain.
0: Noon, di ba, nagpupunta ka pa sa bahay?
1: Oo, di ba, luto tayo. Ikaw lang katigit. Misal, ako pa nga nagpapaypay ng barbecue.
0: Wala na ngayon, tsaka...
1: Oh, alam mo, slow down na.
0: Ang nanay ko noon, queso de bola.
1: Oo. Oh, siyempre.
0: So, yung queso de bolang buo, ah, yung pula. Yung pula, oo. Yun lang ang ano ng nanay ko talaga. Pero kasi hindi naman kami masyadong mayaman, tama lang. So yun ang mga hinahanda ng nanay ko sa ating gabi tsaka kinabukasan.
1: Yung bang queso de bola sa atin, Ate Biol, may hawig ba dito sa mga yung nabibili dito sa Australia?
0: Hindi ko alam eh, kung pareho ng ano.
1: Oo, iba na kasi sa pula yun eh, hindi ba? Na parang ano.
0: Tapos yung sabi mo nga, yung mga kakanin na bibingka, puto bumbong, tupig, buko salad, leche flan, halaya, mga kaibigan, yan. At saka, yung salabat.
1: Yun.
0: Diba yun ang iniinom natin pagkatapos ng simba? At saka yung tsokolate.
1: Ayun.
0: Naku mga kaibigan, malapit na ang Pasko. Sasabihin nyo, October ngayon, sandali na lang po yan. Oh, sige, patugtog tayo.
1: Ayan, patugtog, pero pwede tayo. Na tayo magpaalam, Ate Biolo. Medyo umabot na tayo sa ganun sitwasyon. Sige, mauna ka muna.
0: At maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito sa aming palatuntunang halo-halo special na sumasapit sa inyo tuwing Webes, alas 12:30 hanggang alauna 1:30 ng hapon. Ako po si Biolo Leslie, ang inyong lingkod ngayong hapon.
1: At Sunny Directo po, sana'y nadulutan namin kayo ulit ng konting saya sa inyong mga pisngi. At sa susunod na lang ulit muli at mabuhay po.